Manacha. Oye, acá, amigo. Kaya ang malawa ka siya sa China. Sakit ako nun ako mecho sa chobis, sakma kika siya kami.